kuru obagana ya fro kulu oji na opunati ebamwen akumebi abutubia yesu kristo eji na opunati egum osideyi oji na opunati ebamwen ishrebi jina opunona no biema no wate oji na